ngọ bơ say pa lo ka ba ga lo nya di tu a ye a o da nya ta la lu da ta na ye bu nga da da chem pot ga la ba mi nya kra pu ga e ta da tu ngang punya pa mandang

ng mga tabsay. Oo, tajingka, ajingka, bunga dada, tabaka kenamiya, baru tahu berjalan telu titi bunga nangis.

dayang leno bini batingi abang nugo gago kalaki pula enango bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulut tabuang rasa munyi wak pesilar ular sawa tengah lengok kenyal.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.